Ulumdu surong sarong tupi arirem nahan lunglon lung rinsongsa gumdunka lodula bumsapunoldu pulung rinsongrim ago lungzuksung tapit matganmo. Nyet frontbu bumsa chukpon ni mungdir kung senong buo bumpunol ari ago sadib kumorpun ongil chiring rongkup sadu umnimka.

Nimbu vum punon ari pongrim kam thuban alonggu rinsong sa gumdun ka surong sa atan thamdun phungan mo. Thamdun sire sa thakpi ni rong migitsa dithim pong sa yemdun lomyo. Migdum rinka lingat kong tradition knowledge system of Lepcha tribe. Rong migitsa thotom sang re mithu nan mithu dun ten long yu thubu ni mhungum. Matunchi rong kupsong sa nyuting zorbong ting punun. Punu munsulong, chikung tek nyukung nal ari huyu, gun le, liang sa kung lo, punjok ari ka kurlung bam thubu gum, nyuting song nun tado mikit sa song yo un, lungtin ditim lung pria lung, mitu nun mitu, rong miduk, rong migit rim, bongtin mu migit yong lesho. Sri ka bongtin mu migitri taksik liang thoka bam thubu ni ngunshu. Huni sa matong zuktong fokkudu mil yong bu ngunshu. Rong migit la bongtin mu agit kadgun. Sri ka tadosa ahit sanggyori mun bongtin gumo. Achong bu vartosa se dip atom diptom ni hamo. Mun bongtin sa matlot sut. Sotlut rim ngegong pumtong tucut areka seteddo la tarhut pungun budi tubuni esa abong ri bongtin mu lomnen ngun tubu yum kecio rong migit sala tadosa aring abung lungtin ditim azom athin dumdem nen lienen kumor kujang pongun cio ari aring lomnen do migit kacha thaktorim lungne cio lip lip ka thaktorim lungyu shong lintop machio Bongtin mu migit songsa apilot hot plong ka dinri machu. Huyu satun ka chonghit bu liang pong amobu ngunshu. Alumdu rong lungtin bum rim. E rong lungtin ditim ri. Gyakar liang sa liang jung rinjung un. Pilung adung pong ka pro liang un pet liang ka bam hambu bongtin mu migit kat gum. Matunchi rong migit sa ditim pong. Ya lungtin tuchutnen tin lung youtube lungtin ditim un lungtin timbu li hambu gum kayusa lungtin ditim phigbu nimo migit kat satadosa tadu tadosa lungtin ditim pong nimo rong mimong michoksa sugongka lunglon hambu lungtin ditim sa jirthap un lukso pong alum nimo gullin nahan amag ditim lingat gong abu rongkup gogong akup song tiung do rongun siu. Amusa agit kon akup sa agit in pucho pong po mukut ma o. Akup song ri abu sa pucho lonsit gumo. Sita chong amu tubok ka akup jit non mo yong. Myung hung sa jachong nun akup inga uri megik sung te tado atom sa pudim penarim. Lika ligban tardidbu inga un amusam hud rumtong un jutong satun ka kyungrum lungfachyo alun tugdo akub akubri gikhungsa su yaksam tugum pudim puna ligban akupun amu nitlasado arim sungtamla agik nguntubuga Kyung rum yang ni agik alat rum rim. Ton lin shit lung rum fat machu. Sri rim tungbong fat yong lishu. Tungbong fat yang ni peki chong du yumbu simbu song nun inga sa abriang la tik shu. Un siknim uri chong inga ago anit mat lung timbu klong shu. Tungbong fat mufat tit gik tubu inga rim. Tulirik yong lishu. Alumdu lingat gong, nyetkani bri ditim. Bri ditim rim lingat gong, rongkup songsa dongi ditim nangsing bri sa putim pong agyabdu. Michok un songgyolut thonggom pong fok gatmo. Srika lingat gong, katkani sugi hat. Linbu re, bri sa gynli nahan mu thonggom re, ti yu un tidi bek. Ka bri ngun mungun yum

lo do lak su sa chi bu tu be nin ju bu song sa ten ga vom sa punon a ri lyot ngan vom sui sa thet be ni ik cha la se nong bu tu pe sa punon a ri a go sa dip rin ongil chining rong kup sa do nim ka

suem le yamon kha ke dang ba lungma ke himba lungma ke umba niwa ke umba samigen samlo sunghaya tundum simbe ala yamon kan samigen samlo sigang humi ani atam sum samepa bibi suba mringla re okipa magotu semiwa puin indharora abange sulao abange iklao kepsum mangni watamsum semikang semik semigwai thiangni kihap semigwai larik kepsum mangni watamsum lo

Samigen samlole ningwa ta sugara samigen samlole ningwa ang hapsuro larik apalesang ani abatum apalesang ani gan kusing ani tum samloi samigen samlo in samundomin apaleng mesinen ani thokin ma biksang ani thokin si biksang ani iklai nang apaleng mesinen ani thokin

kusing re lagi sima ma ma ho ake jok ma ge bung ba ake ri thim be ha latha lami kha jok ma mem ma si ge bung ba yamu me kim thim be ha ake ri jok ma si ge bung ba yamu ka i so tho ka nu le ta gi yek pa thim be in ka i so tho we ka i so tho factor away men cham saha thoksa gu bu ki away khel le jo gu le kan hi hang hare parikpa mundhumma me jo gu si parikpa thimbiha me jo gu si khasemma me jo gu si isik ani nechingma ki bung ba so ben so gera ba ki bung ba so gera ben mekim jokma men nu mana mekim jokma ra kedang ba khumding kho ga da pa akedang ba sangura ha pung ba akedang ba mundhumma pung ba ken ha yang le ahura yi rang wa ken isik ani allo ang aingyang awa mensamsa abokyang awa mensamsa hekeba sikum nehini wa dangba kusing no hingma kebo pokyang wa semma ikon yahang ha sekha ikon yahang ha sa men wanchin nang mewe garamen allo ani thaksa kubu hekie pama punusa songwa ba jelima te ang kusing nin mebokhen men ani thaksa kubu heki abokemen awemen ani lumo the ang sakti muntum sapan the ang hoptemen layo laso theki pokhe isi pung isi thaksa kubu heki tampung yakla awemen hekelisa yang sa sa mewanchin sikum ne hiniwa dangba sa mewanchin tagarani ufu mangle yuma mangle kubha menak tele kubha pirsi isi allo ani mencham yami himencham sa kuling do ara areng awa tangsa sapjeng khako moi chu alla kon sapje le ku igang yemma kon sammi gen samlo sigang humi angni watam sum samlo mi ba samlo mi ma samlo rending sang oke hum bang kayum ba liga pisang ba amim khemla ba khemla ma ho kanda ing sem himla ba kon sammi gen samlo in to dum bera pachi ge khep sum mang ni watam sum samme ma asang ma yak tung mare e ku igla wa खुने पात्रपात नुबसा नेबे नियारा लरी खेपसुमंग निवातामसुम सारम

kuzuzambu de lungthe khanga to yin fa khanga chi lungthe lerim sen de juye pe phamin gyin jen parsum lingge tham je kong polo den jo lope pangen men to lerim di na sha lingge chu lo ga su shu do yin sengge lingge de chu ge nga chi lerim de sen jin bo yi

media web ki metro nyin ja chuk sum tang chu zor thuk chu re dui kilo chik ton jib ja ji tha fm kha chen zenga gya do sum megawatts tha lakpar news on air apps le yudia singhi lingge di chuge lerim di senjin bo yu tharing reserve em bo yi namlo mita lo ye dawa nga pe chi chuk sum in chiling ni ton kechi tu lo ye dawa tu pe ge chi kechi din in nga ji lung te kha ga tu gi chu zu khol lo den ji ina to to phi cham ji chu zu nga dung di karma sum chu lep cha tha tharing gi lerim gobyam chuk shin yi men lam thap ji tu chile

Di lungti ka gato yin. Sengki lengge di zu lo taring zapen pyo ki lerim zu bakte ki lengge zu ki yense lo cha yu. Taring ki lerim nang tse sengki lengge di zu ki tu towe ki ten le sung lo sema na she yin sungke chok ki no den taro zu ki sungke na sha. Di zan di yin le taring ki lerim nang tse sengki lengge di zu lo den jong na sha toto nga chik nga de na sha. Kazu ki na jen di zu Tsongi lam nasha, yalene tsong nasha de kong shukjumbo yebo. Tan di ki kipson kanyebo tam.